0: motse hantle o keta e se ka ga hofike ka tlung ka mono fela o ntse o hema o utlwa ntse o chesa le jalo ebe ga o tlogae fela o seotla smoothi sa ga digestion ga tlo tla e ba hantle metabolism ga tlo tla o ba hantle ka tsela e kgethileng so relax then o ka nka smoothi sa gago he wa re kaja gantle mono wa phoka smoothi sa gago motlho mongwe o tla bo se tswakile ka smoothi sena ore o fane ka matlanyana a magolonyana o ka eketsa ntho tse kang wa galesega alfalfa e roo mono jageteng ya gago alfalfa lesere ba bangwe ba re ke lusain le motlho mongwe o fiwa o tswa ka lephaseli ya gago alfalfa kapa lesere maarabo ebile ba legeile the father of all foods obane le lona le na le ntho tse ngata bona bona ba gaesa lona mono botala bono bo jege dintho tse ngata motho e thweng Daniel Moore PhD o bukeng ya ga e bitswang the scientific validation of herbal medicine o re e na le sotlhe kore like sa mokotse lentswe ka lentswe ore e na le sotlhe jelo gore alfalfa has proven cholesterol lowering effect jelo gore and it generally helps to improve overall health vigo and vitality e leng yona ntho re buang ka yona boemo mona ga motho a keata go ikwetlisa mone o tlhoka gore a ntšhafale gape methapo e loke gantle matswake ba tlang a latlheile a gutlele gape-gape so o je smoothi sa gago o batla o le relax empa go na le ntho ya botlhokwa e re tlhokang gore re e bontshe ba mamedi mona gore batho ba kang bo ba nang le bo kidney stones batho ba bo gauti kapa batho ba nang le uric acid e batlang e le ngata so kgothaletsa gore spinach ba seke ba se sebedisa go gang ga motho apetse gantle it's fine ebile di-herbalist ge fa spinach di-plus tse tharo o bontsha it's very safe to use but for those who have kidney stones gout excess uric acid should avoid spinach as much as possible obane o sona mono se na le ntho e tweng ozalic acid well e kotsi gagolo e foma majwana go yona mono ebile gape-gape batho ba lokela ba kobe go ja spinach mmogo le lebese kapa di-yogurt gobane ga o di tswakile calcium ga ebe kapa absorption ya calcium ga ebe gantle so re lokela gore se ke ra se kopanya le di-yogurt kapa dairy products kapa lebese ka lebaka la gore calcium yana ba ya monye ya gantle
1: ande go na le gore batho ka nako ngwe kere ba phege bo spinach ka bo di-sour cream you understand
0: e tle ba bangwe ba etsa jalo and ntho ga o kala motho a e ntse jalo fela kapa ke tseba a ne a phega ka lebese
2: tobiamotho a ne a phega ka lebese o
0: tsebona pele ka lebese mono ntho eno ka bo yona fela e sitisa gore calcium e tlileng re e tlhokang gantle ka kotlolo mono to build our bones ebe ga e tlotla e ba e monye ya gantle kapa e monye go gang etsa gore e faile completely so o kwala ga spinach se na le calcium go fitlha re e senya ka taba tseno tsa go se phega ka lebese le taba tse dingwe motlho mo smoothing ba bangwe kua sa ga se le green tsena ga se gantlenyana e re ke otle ka yogurtnyana mono so o sentse o sentse dintho tse molemo tse bangwe re ka di fumana mono go
2: sona thaselo ya ka ke e na leseagena re etsaang re le tswaka jwang kore a tseba ke tse dingwe tsa dintho tse e le tlo fumana gore di teng majarateng mona ga di feta fela e re re tseba le dilo tsa diphoofolo
0: aha ee ke lebetse lesere jolo ka jetsho ke re maarabo ba legeile the father of all food ko obane nakong ya tlokotsi ga one o le thata gantle ga ne ba leja le masole a bone ba ne ba kgona gore ntumi fela ba ntse ba le feed fumana gore ba maatla le na le ntho nngwe le nngwe kore ga re ka bua ka lona le na le vitamin a b 1 b 6 b 12 lona le na b 12 jolo ka confi vitamin c d e niacin ntho tse ngata fela so le jele ntho nngwe le nngwe ga o leja jolo ka ketsho kere smoothing sena sa rona sa spinach o ka ga few leaves wa tsipa-tsipa mono aba o fitlha o etsa ka mono kapa wa etsa tee wa ga magasinyana a seng maka ya ba o etsa tee ke ka mo go khutshwane fela o ka leja le jalo ga ngatana ke tlwaetsewa jageteng mona be ke fitlha ke ga magasi a se maka ya fela every day e be ke ja lesegele le jalo kapa o ka iketsa tee ka lona
1: okayso
0: ke ketela ka lona lesege gobane bele re ra meganyenyananyana ge sa tlwele taba spinach mokgwa dipere ke ga ngata re bua ka lone kere dipere di ja lesere gagolo mme dipere di dula di o bona ga di otla tire pele mona kapa leparaka ga di kgathale o gantate o tla fumana ebile e benya pere

lehele le ba setho ba batla ba ile wa thela marara mesi ka khaiba majara fun ka mahika di khabane tsa moshweshwe ma para go ama di jotela bana ba ngaurise e motjana tlhwane bana ba tsariya tse bana ba khulma tsuba sechaba sa go bewa pele yo kiteka dile mo tsema khulo ma pedi sechaba sa swetu se teile mane tsa go swim go rongwa khotla Ultimate Radio, Leon, a yi teke morwalo. Re ketika ka manano a rona a ikgethileng selemong sena sa 2024. Seo re bileng re ketekang lemo tse leshome le metso e robedi Ultimate Radio e le karolo ya boithabiso ba hao ba letsatsi le letsatsi. Labone le leng le leng, selemong sa hao sa Ultimate Radio se ka utlwisetsa manano a hao a letsatsi le letsatsi ka puo ya hao, puo ya heno, Sesotho se mathemalodi, ho tloha ka hora ya bohlano hoseng ho fihlela ngwana a tshaba. Hopola hore tsena di tla ho wena labone le leng le leng hara beke. Ultimate Radio e nna ka letsa Basotho bohle dilemo tse makgolo mabedi tsa katleho phunyeletso tswelopele bophelo bo botle le kgotso e tswa ngwana kgotso ha lebaletsa kgotso.